pig anang inaksaw sungum miyok no tanik pikatitaron ng nivo. Pigi alaw mita. Akaw giyang norluti. Nala

Ranyuk tunga soinirong migiti kulak tu saksaw kanirak tildugut CBC ukyok takdu na raw tinga gutamanga ikarung ni ukaktiw yung atobi utak ulumi ulutrin na raktok ago si 21 akulirut 2026 Ulango yung narang naktavuta ko at isamailing at lutik at awsong mita na nutakait. Nunavuming nga ako ni inurariyik ko ni kamagiyaw sungo yut. Kalunano na nga no awlak titaw sungong mata ang ikangin ni kimagsititaw lutik. Tukisigay ka na kasong naktago kanima kayo sisimang mga tana inurariyaw katawrok si mayok onikang naklunin. Takiyo atano ak pakawi sa aglugtok. Inuk titulok aldo na titulok pivaday raka katang na aklun eh. Tunga sugiti kulak tusak sa urak titulok CBC ukiok taktub na raw tingagot inuk titulok.

Reed, ingir tilluguk lagbavutitut tusangnasak tabo. Tusagak sakta kang mata wanga ane kang nangituriri ikutamangan nun na vomit. Takot ikarung miunutan at piluang waktun. Takwa ane kang nangituriri ikut upaksi upak tau ruti ikayok tau yun ng mata. Dako anak bilia rutit auk tayo nunabut healthcare card. Dako pitaro mayunut nutarok titi mayunut uparuni asyukha niku si mayunit anak bilia runaw tinganit inangik titi nasung ng mit. Tuksirao tinit, tatatirin ng mit, atuin nao si mabok, ikayo kasung ng mit. Takwa glute kani atuin nao gidlutik taok, titikaw tivit, kanwiling ang mga nutarok titaw yung naglutik. Apikutik sa kang narusirunit, kanok. Tatatiririt kanusungung mga kiumayo katarong naktusi. Dako upak sita maring ng mit kikikta ni anak bing mit at wino kataktut. Awyakut ilin dako ilin naktid awyakut ikanaya kakatasunguyut ikanaya tidlugit anak bing mit dawani atilog bing mit. Sapun ni akong naktut kanok ikayok daw yaga kagayang mga kanok lutok isititik kan nakasukayang mga upak silo ni takot ikayok daw katang ng mit anak biw siratani upak daw yun ng miyut ay pakot daw vani Astro Hill titik kakubingan ni takot lukitak kukut Iglunay Sauti 615. Tana augo si isurin na sungningan ni atrinaw ni aktut. Tukisi umakkan ni kasukkan ni ruman ni rosi takwat. Nunabutan ni afbilyaro tingataog tayungin ni. Nunabut healthcare cards Q&A ko takwat. Ikiakibik ko kimirwaro naktusi. Nanitwin na karoak tilutin nunabumit ikiakibik ko. At we know yut. Tagpatako at usagak sa usaktut. Takiya kuranwa rang mingmat. Kaluna titu. Pivadle yurigi yukang narang manunak juang mit. Pivadle yutigo utak si marigot. Kaluna titu tako at inurigi ko kanwilong mga narang naktabo. Wata kutaw.

0: Dunga soanyo rong mi gitti 912 luni kudlang mi narak tu si CBC uki oktak trup narau tinga gun. Kau yi gak tit anna kang nang itu rinang mu kau yi sak tit. Inu tro kang ni dunga suk tit tisimang mata tamatumani uyok pinaswaka si uyong mi tamane ikarung nit. Nuna buri maang mingak tut inu to kait aksang ni to yung mivingan ni katima katak si mang mata takot ukaw si kaktid lugit kanok pimariyo tiging mangat kamatya katang ng mit avatitin ni kulikot ukaktinga lisi anavea pig ukakatakakun nak sinaw mat inu to kang Melissa Gibbons mit agbar miyo taw lunita matuman New York Gibbons ukaw si kakpok kanok pimakyo tiging mangat nunat tinni kamatya kasung ng mit kanoklo at tiksin ng mikitong at tinni ingot at tinniglo.
1: Kina ko mga apit, namimiyuto ko mga apit, luto kakakain na ko ba?
2: Ako ba ang mga tao yung Lisa Gibbon?
1: Aliyan, itapasok ko na kaki, kunyan na may apasok ko mga kit, yung anak ko gabit. Hey, matamani, kalun niya katao gawi, katimayak to katao si malutit. Kismi, katimadyuta kang mga asyo, kakakain na gawi.
2: Ilang ito, kakao niya mayak ka, hibudla pa, awat niya kamatya na, dana katimadyuti, jep tini ata, katimadyuti ni ata bud, amma pe kata, kanuta kang may atsi na, tako raba, katimadyuti ni ata bud, ilang ito ala ni nunalit katimatuta ka matataw.
1: Te mataman na awatile rin ni okaw si okata nga kamagayaw tiya kamdingan ni pilo at may mana makutu yi watiya gulo at may mana ulo at may adjigay kong niyangata. Kanyang lito sa katakawit amalo kanyang taman na pekataw ni rin awatile rin tilugit kanyang ilinod ipinaka.
2: Ipigit siya may atakataman na we got what it may come at Jack with a good chair, may not want no more. I'm no take what took to come no took to elang it. Your look, the hooker, then it won't eat okay. What done the himaka to a retrovati goli, honorable tani, nekene pitcher you had you took a mad of you up the Adogana and Angajoka crowd. Nuna may suta ni kay nang ni nakakalok ay suta makay suti tama na awat may kamatya na halo matya na kuno na buna sut na suta ka kugup tigo makay na kup talo tama ko ay hona kaya nakatawo at takulo ni nakalok ay lipya kaya katawo at tapat yan na awat may kamatya na tama na ilang.
1: Tama pa sa kami ko Joe kakamat. Uva gugu namine kamagitia lagote imine yupi unasi gote abatitinitia kamat abatitinita ujiko subalo te kamatia kanne kun namiga te kanong lita mane sama kipio ila suli sulima.
2: Huli yo abatimi kamatia tangi kupta nunavut akte ko kalolek pat nerduti tabu narang hemata amato pekatata na abatimi kamatia nato. Ukia kutuk tulah gaya kangat, ilang ihan deku malik malik suci malik mea gaya kap tengit tugut tuk tu hibung elu ke hibun ya nolu tada bay ihuma kucalu tak nade ni pinya kap tini pijun natu hibung elu elu ke tuk tu malik kap tigo lekhi mangin nane mata malik suki tuk tulah gaya itu ngat tulau mata dah kau tuk tulah gaya kangat hibun ya nolu itu pekasu tik. Tapi aku tinggi nega kau cuma lugu nak kau nak mengabu nang naya tutuk tut hibun ya nu piluta utak piluta tali himaluta ubalun ya kejur kami tali himaluta ubalun ya king kami tapi naga ya aku tinggi nega kau cuma gup tigo ihu mak kucaluta tutuk tut lagi nak tu.
1: Dan itu kos kerabu kanu ati kati kati ati katam neng teman nak kos ikan neng nak kerabu tau.
2: Dan nak ati nak temak aluk dati nak itu mas tapi kalau anak-anak kubur le ilah bodoh kayu lau mata solo inu inu jung nayapat tempat kau tiga cingin lugu ukio atau hepianik pak ungatanu kiat cerah kayu lau mata letek kumane amanutaga inaupan ilagiyat tinaatserlugu ananakku kaleokattala mata attauhermi atserlugu taataatalhavi atser tarumaappa attauhermi uvamni atsiingi teina merlunga hakigattau atsiijulau manutaramni kiyaatau hatsiilautara kingullerpa utaga utagilaugara teina atsilauttara hakimni tamathake khawneeraanga pigakkulli tianna loketa bahibullitti neokautijortiaqe majuugaluartugut nutara atserlugu tamanna atsiini pilluavillariumat ilangittau ilanunaqatigiinakka atsigiinginatta ilangi amihuni atsiitartu uvakulli paallermiutigut attoherme atserujau himagamalli talaoramalli malillunga ila attoherne atteqartuni taaqartunga kihiani kuppekajaugaanga tateena atte kerikkattaulertarmagu tamatta atsiini ilanga inuujaqaangatta atse atsiiguma atsertauguma tiqortigukku oqautigukku ianeiniattutit tiannalluavi pijulaumatta kirake atsertauppat ianeinuuheqqarnaerlut hanatulaanguniattutit inuttaulaangullutit tuktuk makaikkaangavit ajungilaanguttarlutit pitakkulaangullutit tamakkuaruttaat oqauheruna pilluaviuma tianneiluavi hulaulluaviktut
1: teema tamaane qaluni katimane qattiisilussi nunalini ajigeengitundik samayqonga innarnik tamannale avatilerineq inui peqqusinginnin oqausaqaqtaoqa pilereqataoqattatilluti qanno ilinnu pimmariutigiva tamakkuwa makkutwit ilinniartitaukkannaqanngata giaqanngatus tusartitaukkannaqattareqartut tamassiminga qanorli peqataunerijait ilinnuippinaqqa
2: ikpinat larikto katimagaangarte iletsivaalla qatortaqamattau tamatuangine qaujimangi nammatteika hivullittapiingin ilangi qaujimagallaaktaka atauqa nunamiutauluartali teikkumani taktaq nunainarmi inuunni kuugapta tamakkuara qaujimatsiagavut ataarneeleqaangaptaulaat teikua pilangi tavu pekute khaamu ilitsiarlugi katitsiarlugi khimajulauqaptigu tiannalokitava pivu ila malikpugu ilangit maliktut ilangi malingilertut ihiani ilinniatitsit niblertareaqartugu makkuktunnun ilangi oqaujileqangi mata tiannamia pinahugittagavut pini immaqa pinilungittut oqaujittijau himangiluamu tiannai taqapta ilangit ilangi tiannai taqmata tamakkua qano mailuunniit oqautijauttarpatta tuhaartarpatta ilangi immaqa tuhangniartut ilangi qaujimajuataumaaqataumatta ilangit uvakkuti tuaktuutigiyut
1: qalutuinaapiqutigiŋŋitanni uppaluunniit ibbi ilanginnunamituinnaq tabbauvutiiqumatuaqavi maana piviqattiartutin
2: taikanni katimalequpta ilangi oqauhiit tukihiajakka ikkajornilunnia oqauhereqataunilunniatakka katimagittareartoraangatta iqalunni tunganalaanguqmat quviagittagavut amma ilitarnarluti ilangin taikua ilakka taavaniikluligaarnumi hakimma angajuata nutaqangi taavauvutiarpakka amma kangerlinarmi ilannaakalu tamarmi tuhaajullu naujaanilu quatakku tuhaakpata taavauvutiar iyakkattau taavanilu mitsimatalimittau angajongorma panigilaortangatta nutaqangi ilakka taavauvutiar iyakkattau mitsimatalimmiuttai taikkualu makpakku ilangittau taavauvutiarlugi taavani oqauikkaqarunnaerpungali
1: aliani takugakkit aliani takujaapigiyakka apersurunnaartaaqakkillu tamaani iqaluni tungasuttianiaqquti
2: tungahuk tunga tapuublu pialanahuginiaqqu takkaaglaat
1: matnaattaqqagi
0: Inu tokak Lisa Gibbons ang dami utak na rasak tasi tamani ikarong nipok katimayak to kataw si Maduni tamatuman ni Uyok pinaswako si Uyong mit inu tokay katimatidugit avatilirin ng mit ukaw sa kakluting. Takiyo at ano akpalerang ming mat isurip vik putikyo ti valerak tuni isurip palerak tildo tapi valerayo tigo kingulak pang may ulak si utimit tana tikyuti lang ming mat. Kaya namin naragun na kagasit. Pinasa ko si unungonit. Takaksit yang nakpo si. Kakugutta!

0: Arawamita okar yokak semang mingmat Julie Ivaruk dunga sutere. Ye
1: koyan namek. Kongen Julie Ivaru yuma. Arawami okaruk dunga. Ipaksa for minga tildugo. Kongen lawa kiteko sanayang Uga kuruga sakayak tikin to asirok to arini lauma ak magtuaro tilui ikaw maraw ako noa piu gato tena akwa kurugo inaung ito ko akwa kurugo Pani abajo miksani nani yao yubina. Ila sido, sido kuru. Tamoa yao, tamoa kataksutika mamaksun. Taimau roksi mayo. Ikaw manari dao matekoa inu tukaw naksoyo. Ang pagasukat takto araw ng mata. Pitakakun ni lilaw karawak tildugo. Utik jomi yu araw roma. Aray na yung sukat itiakak ki. Sana kayang nilte. Ang pagtuin nyo yun. Ikayok tigitiak suti. Kubiya sukat itiakak ki. Kaya sa katili yung maldugi. Teko ime katod sa katili. Ikayok tuwing mata. Ine ang una sa katili yung nang ningin. Kaya sa katulung. Kaya na may tayo matwa.
0: Kaya na may Julie.
1: Ila,
0: ipit daw.
1: Bye.
0: Bye. Kanutoy na tiya ko ni Karo Magovit ak viumik saanot. Ak pag tokarok dilugo so kuy gayet o ni Karo matuwa ko viuglo. Kanutoy na tiya ka o ni Karto anilo ni ito sa umaya Karovit. 1-888-896-4135 Marutamangat Okara Govit 9796151 Tunga Sutek to say Tusang Narao Kang Mita Okara Unit Utakinitin

Dunga sukuti, CBC, Dutaviminala, Sigibusi, Daniel Bunga, Ulome, Nikitivik, Au Yale 21, 2026, Mutilo, Sigi Moyal 3, O Fangri Lapituk. Dunga sukuti, Dituuti, Kapituuti, Itibati, Haila Ulome, Nala Langa Yavut, Dutavime, Tasio Yak Meat, Nichotik. Jalutani Halasim Mimat, Nichotic Music Festival. Uhalima Hatiharon Nasikan Narivung Aulak, Billy Kane Meet, Nunamitiu Mertikut. Tasio Yakmianga Zokang at Amalo, Nichotic Music Festival, Tukimok Tisigiao, Hatasunilo. Uhalima Hatiron Nasikan Tara Ulak, Pinasua Rose Ulak to me, Nichitivu Lakbat, Nichotic Festival, Nichalutani, Piela Simat, Kinakut, Tikiakango Sumangat, Amalo, Sukat Sinio Yuni, Hanulung Sumangat, Ukalima Hatiri Unasikaina Mejara, Billy Kane, Nichotic Festival, Mitani, Hai, Dana Luisuli Drag Me Bat, Ak Big Jam 2026. Isuli Saratalangam Miyona. Danao na ukwasi nilaoyok Lucy Johannes. Nichao siyak tiyosuni kukjua miyot. Nichao taatiakluni kukjua pan mit. Nichao siyalangayok. Suli ilay na nga ipasak tusaksaw tilawak ko. Dana isuli siyalangam miyok. 2026 at Big Jam 30th anniversary mi. Ukwasi laoyok. Amalu, dana isulimipat, kay walay similuta, avunga, sivulipat siyang o si Miami Ak Big Jam 1996, sivulipat siyang o tsuti, nitsaluta riyang alok si Mayuta Mani Kukjuami, King Aipan, uku isimitiluri 1996 mo dana, piyari ko tiri langam miyavot, takwa takadusak sa ulang ayo yung lumi. Tuttavin me, hei, tunga sua pirtsi. Uko oli silloin nietikko haavissa kentäni unnu samuulinga juit. Nyt avin minun otsiavun milu imeilinga juiruok atuasiakka. Kuutra apin me unnu sa nubujaliumin niemi juiruok. Anurin niasutillo sekin niulu oan niulu. Akunningani 20 bit suungunilmik. Ukkooningalu 13 miilangan raktak. Sani kilo amelo no buya barlo langa na kakta mi yugo sugo yoli tu na ya sutilo unnoak ano ne astilo sekhin ni to mik 30 mit su ngani le mik o koning alo 9 mi langa na kakta umeo yak melo no buya kala langa na kakta mi yugo sugo yoli tu na ya sutilo unnoak ano ne astilo 1 ni to mik 20 mi su ngani le mik o koning alo 9 mi langa na kakta Inukjua millo, nubuja kalalangan kakta mi yugok, nubuja liumin niya kaluak suti unnoak, sugu yu silutik, anukon niya sut ikhi, anukon langit wilalikuduk. Ukkoni ngalo 8, mi ilangan kaktak. Pupeng nito millo, nubuja kalalangan kakta mi yugok, mini tunna kaya hak suti logok unnusa, anukon niya sutilo ni yitumik, 20 mi isungo nilimik. Ukkoni hak luti logok, 5. Aku livin milo, nuvuja vallolangan kaktaumi yugok, mini tynnäriä haksutillu unnusa. Ukkooningalo 7, minni an kaktak. Ibu jivin milo, nuvuja vallolangan kaktaumi yugok. Ukkooningalo 8, miilangan kaktak. Sallonillo, nuvuja kallalangan kaktaumi yugok. Tatsiliri ilangan kaktausutillu unnusa. Ukkooni haklutillu 7, nguyumik. Kanksia Miraclin Lake Milo, Sukuyukala Langan Rakta Miyugok, Nuya Vallo Sidudik. Anurunia Sutilo, Atoak Nitumik, 40 mit 60 mut Sungunidimik. Anuringalo, Hasunian Rakta Walaksuni Unusa, 20 mi Sungunidimik. Ukoningalo, 7 mi Langan Raktak. Huakta Milo, Sukuyukala Langan Rakta Miyugok, Nuya Kala Sidudik. Anugun niya stilo ni giulo at wak niulo hakulingan ni 30 mate 50 mo sungo nilimik. Anugun nga lo sakin niya nakaktaw suni ni giulo kawangan niulo hakulingan ni 20 mate sungo nilimik.
Okoningalo 6 milaganiraktak. Kayak semillo suku yukan lalaganiraktak miyugok nubayaballo silutik. Anonnya stilo nik yulo atuak niulo akuningani 2840 mut sungulidimik. Okoni haklutilogok 6. Aw palamilo suku yulang nangaktak miyugok mini lutilunik nubayaballo silutik unnusa. Ano niya sutilo ni iulo at wak ni iulo akuninga ni 20 meet 40 mood sungo nilimbik. Uko ni haklutilo 7 nguyumik. Tas iyo niyak milo suyo ka lalang ang akdami yugok minilutilo niik. Nubuya balo silutik. Ano niya sutilo at wak ni tumik 30 meet 50 mood sungo nilimbik. Uko ni haklutilo 9 nguyumik. Tamaan ilukut jo ami suku yuk lalangan ngak dami yugok. Ano kun niya sutilo atoak nitumik 30 meet 50 mut sungo nilimik. Oko ni haklutilo 9 nguyumik. Kayak soaluk jo ami lo suku yuk lalangan ngak dami yugok. Ano kun niya sutilo nigiulo atoak niulo akun ningani 20 meet 40 mut sungo nilimik. Okoningalo 4 milangan ngaktak. Abanilo nunat siya bumi. Neinami hopteo milo. Nubuyaballo lang ngaktak mi yugok. Suguyulitun na kaya haksutilugok. Ano kanya sutilo? Ato ang nitumik 30 meet 50 mut. Sungo nilimik. Okoni haklutilo 11 nguyumik. Ambalo post bio makkovi milo. Nubuya kalalang ngaktak mi yugok. Suguyulitun na kaya haksutilo unnusa. Ano kun niya stilo atuak nitumik 30 meet 50 mut sungo nilimik. Oko ningalo 10 milangan ngaktak. Tako atakasili niya tiko hawi sa kandang yun na sa maulang ayuit. Nunavimi, nunatsevimilo. Hahayla. Hoy, mana nitsalo tata chingwalaw kan niya siribonga. Tanaw na laina tulawak ingitilogo tait sumanialok.

tao kanyakat ko. At atama, pingwa ko si kasi maya nga. Pireyakin nga ako, tirikin na kaluwak sa kota. Nasayin na ako kaluwak, papingwa lang ayaka. Nakukmik, habiak bitya!

0: Wie lat sei sie lat sei examen ta man kan nang mit man li tan na yong na tu ti minik unik kat lu lu si weep tu sa ne ap ti ko ta man ti sa ek sekun se wil la pa me ko yen me kam tu nga su gi tu sa ek samu lu si e te ma yong na tu ti mit ni pi le wa ap ki la ma singin ni ta tu sa wa lu ta Yung nagtuti ka mga pekawiyak mo nga?
1: Eh, sibulak pa may iyong nalang ito wala. Nutakablu ka. Kihen innaw la may iyong nakiyo. Nunamo guyulaw ata ngayong kakalo. Awyak ko hilingi akanik ka ngapta. Tiyun mi, umekot akong mahulaw kapta. At atagatuktuli ako nilo. Amma, ekal lagi amma aku tiklu. Pipsi lu aku tiklu nipkulu yula ma'ana naga. Tawane awe lakota. Ana naga ikayok kahu. Nuka kalu anigali ikayok katawuk tuti. Ana namni. Pekuyangin ana nama ikayulak napta. Ananaga ikayo nikap ko. Atataka takohang na ako ang yung ananaga. Tuktu makawi magama. No taka kulula ako nga kawi malawang ito nga unamayani. Atatam na ama. At tulak ma tuktu min. Ikayo nilok kako. Ikayo kako. Nagligit siya may akong na kami nga atatama. Okang itay na may akuli. Ano okang mga ama. Explain ni Tuluni. No taka na matata man nagliyak yung siya may akilang mga. At tuwaning man. No taka lata ngulaw itong maybe 6-7 years old. Ngulaw ko ito nga. 8 luba kaya. Nalianik kaya. At tong matata ka at ikayo lako. Namakayo pa ni pingimera ang yaklogo. Tupang mo alakama. Tupang may laklong. Tupang mo itakong. Di ananaga igani laking minakalakit. Abot siya kong ama ko. Huwa. Atata huyo. Atata huyo. Nutahalo, bibigula ko pa. Atata huyo lang ba na naga.
2: Mamiya lang tuk tuk tuk tuk
1: aminga atulauga tukihitsialarungalu ivullarpaami igangarama ukkuhikkun akilahaayung millutat uigalu nutaakam mikiyunaangulaarmatti pingahugayaangulaarmata auyatamaat mengorsingnialaraanga uiga akilahaayung maameaqattaayulaartu umiakkun akilahaayung miilarruta anaalaga ilauman quveahuqattaukunikkuama anaanaga ukkuhik aaqerrorru une anaanaga surprise waarrugu laayulu iguptilarrugu ukkihigyuaqayungmatanaqamanikkaqertaqattauyattu pipinianing taimannaitumi paqalauqapta taimna qiyuktaqqaarruta nutaakkula ikayuanaqqaarrutin at iguptianigman iliginnaqaqalliqtuulagma laayu angilloqikatsiaveaqunga quveahukunga illiuqqaluktaalaqapti igaaniktuya anaanaga waqautiya unaakka anaanaga waqautiya anaang uwa uyuliartunga ivullaqqaami uyuliulooqimagama hilakkun qauimalaunginnama anaanaga quveahutsiameaquni uvatsiaqunguama igaaniktuyamata anaang uwa igaaniktut qanukeaq kipilligmi igayunga qanukeauna teen igahuqtun anaanaga qaigami hunahungnituttuaqimna mamai teen igahuitu amia hunami illaqiganni tulimaaq hunallukeaq qauyahalaqamia anaanaga attaueqpeermagu qauyahalarmagu igaaqa alaalamai attauheqpeerruni unahuyong huigman igaanikto naauk ukkuahu atavan huna qauimangilluavimeaqapta ikyungillu uhualuhu atavan ameahuk igaqattau igameakkavatiana peeqqaarlugi igayaqeaqaqqauyuhitakma kuviluktaaqeaqarneelai igiluktaaqeaqarneelartut qimmigutikkangullilaqpulli allamit amma igakkanilaqupult anaanama ayoqartutsialarruninga qanu igahuormangaata hivullarpaami igagami qakutinngurma illahittauyaqunga qauimangilluavimealaarma hilakku igana qauimahoqikuniqaluktungaugaluaq anaanama ayoqartulaumanga qanu igahuormangaata tingullarma igageelaqapta laaya aattularmingman amma iguptaqannealaqapta taututsiaveelarrugullu laaya uka igattalit uka igattalilit mamainiattunguta qauimakkunilaqamittau laayu igangilarruniu taimna uyortutsialilaqapagu unnuameattuaku
0: igagaangatta iqqaqattaqi sivullerpaami igalau samanerni
1: igdahittartunga takpaaniluni igdoryaalaapningni hilakku iganialaqaagapta ukkuhingmut igdahigaagama laayu qauyiyaqaangami igdaqataameakunittuayuyaqqa igaagamita ataqa makkuttunaangulaortugu nutaaqput pingahu mikiyuutikkuluulaormata
0: makkuktublunni pigayungnarmat qanumiaq taimnatta unikkaariigunnarpiut sivullerpaami taununga qablunaanunaannooravi ila sulaaqsumaptillusi
1: iyorlatsiaveelaqsimayortaikkuvali ublaqaqi
2: Do I think it?
0: Tamnat savisa tawut Lucy Weep tamnat kan tan mi utoyok yong nak tu timin ni kunikat lu yong nak tu takaya na wili kalogat ta chila 1867 645 2244

0: ඇතිවලියනු ඔවල්ල ගයාන්න ඇප්ටේලාට සයික්සට් උටදයන්න අක්ටොක් තමානය කටීයප් සීලාවම රෝබර්ට්ස් කබ්වීටොක් වත්සවට්ටාව්
1: සිබිසි උකතොතම පිවල්ලේදම් ඔවල හවසානතුම් පලිසි කොහරි සක්ති මරගිකින් අන්නේ ලාතු පිනස්වරසිවූ Lakdumi pinaswagosi makuto ko tao sa kalawak si Matilugo tayo malo ane akahaw di ako nito tiking nga mayon ay kakakasam ning tako ng laki mako na kam nito ipalaisin sa yudi siknik akagulo inugun nila ako si Matilugo ang nak agat saban ngutilugo tayo chuman ipalaisin kuti ko sila ako si Matilugo 42 ni akagulo ijibalok subiga namaluta na ulo lima galat siya anitay lima lawak si Majo ang akakajami kingam ni pasidat sa sila ngulawak tupidakan lang ni inuak si Jumina manali palisik ko to sa kumanek tutlak to ikingam mi unik ang maluta ko tatatirigyak to hodilu ti kingam ni palisik ko labingan ni tako apek ko tiyo junik ang malukin unika ni tako apek suktaw si gajami tau tutu minak tahar na kalo subigak hata na September 15 ikanu na kato ibimila ato salang mi uta ang Winnipeg mi ito pa siya tisle ang si Majumaku ni inuak si kasuang ng muta malo asing inupin makiuti no Winnipeg mi pala isik ko tita kasi maluti nalo na sila uto 27 niya kagulik ang tigo jami ni Ujuping at jami unukun pasidat sa zile ang ulo ni at ako kapijaw duhan naman ang kakajaw jami nigingangan ni nunalipaw jaw ang maluta na anigoman ning ito ilagi jang ita ang kanganik malukapi si gasuala ito ni ang namik akagulin ni 40s ang maluta na namin ni saputigun na lauktokan na kani Palisik ko to kalila ang medyo tatanda ko ang uti ani gami tiligang alam tiligak to miniujok ang malo tatanda kapisila gilo ni asing ang anila minitana takuniak to miniutilugo tung latana ipaan ito laki ulawak to kamalawan niyak bila ako siya ulo ni kasi ni palisik ko kasi medyo kanuigam niyak niya kaya nga Tan nila pa si Jao si Majuki Matisa lang na Majuki siya ni nani jaminik ulo sa inami tiko siya ulit to niyo. Palisik ko kasi Majuta na anga siya aktubing nga miniyo balay jo. Ang maluta na inuak si Gaswan na mo pa si Jao sa sila yung tilugot tako at tawaan na tiki na mo tiligam na mo ang malusugyo si Jao minam. Unalit sa jakut ang jakamari nga Jeannie Carey yan o halaw to inunik tusak ni kajang ako ilatak o tusak titaw pata hudanak tau to inadyangit dun unalit sa jay amisong uwa tau gasok tilugo ukiok takto mi Carey yan tana ikalun ni ilaw to tusak titsigyak takto ni
2: Before we make any plans,
1: panalawin ningilin lunin, amalo atako kau di sa kanilawin tilugin, nunalinik, to sa kakao madong, nunabutong nga wiko kati makatakalaw madong, amalo titakak si malo, di kati matsiak tuminiw na kayo doon, amalo unalit sa jay, kinaw dya, kut, ikajokon naktuit, ikanay dyanik, ilin niya, titsilaw tiluin nunin, Ang isokang katingi niya nga Brigadier General Mark Perron dan ukiutak tumi unalit siya dalaga din si Pulakti ukalaw to ukiutak tumi gawsunak kutak taakaya haktun.
3: Not only for the military but for the community?
1: Unalit siya tuwi na ang itunok kasi yan nunalin nun akigaya kaya lilaki uduit hamalo atako alat tulad takbit hamalo takiligay at tauluti mitakbit Amalula at ako man nalunay si Siman Laring ikalawak tilugit kang sinik ilagay siya ujok hata na unalit siya siya nut sa nabi yung gumarniyan na kaya nga hamalak ko ala tingaw kalawak tong atay magaw tamat sumingat tusak si mabali at yun amalusuli tusak titaw kaya kanika marniyak tun nun na posible tingan ni nga to titikala ako to nun na pumigo ikajok tayo niyak to unalit siya siya lagay na mo ukiyotak to mi
0: Koyan na may kawaysa. tu sai exact où tu te manques en train d'amener tes malades blumés dans les mains ou leur tilleux il est l'heure de vous sarsauger en amour si vous l'avez pas mis c'est la canine c'est un moment à ta pétir mouni ou que les malades ou l'huit kouga jumigo kundok nouvia n'aktok ou ni ni atmani 6000 l'une akagout nouvia gomartoro makoutou inarelik ou ni ni atmani 10 mi gomartouni Dalog 2 million nuk nuwi an acti gok. Oang nalun igo 20, unay yung niya tamani 5 millionim. Akago nuwi a laulunik senigo blukut. Alla lakpaleo maasunim. Pingang nego maatogo 20 mit, unay yung niya tamani 7 million maatogo. Oksok tolit unnuk nuwi an acti gok. Makutuin na relik buluni minigattalunim. Unay yung niya tamani 2 millionim. Akago sakinilagattago maasunim. Une uniga tamani 7 migumatoro dekeni oksoktormen. Yakaluktu charlit unnuk nuwiya naaktu gok une uniga tamani 1 milunim. Akagu sikinne goma, akagu nuwiya gumatoro ksenigo allalakpalea gumatani ublukkut. Nigya gumatoro 20 mit une uniga tamani 9 migumatuni. Kokluk tolit unnuk nuwiya naaktu gok. Kanang neloni 30, unayong niya tamani 6 milunim. Akago sakin na gumakunim. Kanang na gumakunim 30 mit, unayong niya tamani 14 mi gumakunim. Tagwata ko sila temin na sigayaw ila. Tekin na katiyang niyo ni unnuk, ama

Ogromno sudovanje, u znaku, še vam morate se go, kot je ti ta one ravno. Kot je ti ta one ravno, anana ga nudlo, atata ga nudlo, tuk servim mga odja oblonga. Amma, sudovanje, anana ga nudlo, atata nudlo. Luka ga nudlo, mako ko, tuk serga se wakata obloting. Uba nudle, tuk serga se wakata gun, atata ga, anana ga, uba ngatik. Tako ang obdota tuksi ang aswasota anikuruga anana ma ama koko niyo. Ubla ko sa mamakit dugo uitari akto si Juano yung turuga yung katititaw yakto lakson. Tay man na ito na ako si Mayu. Sige ko rin ako na ako si Mayu. Turuga yung may uitari ma ukaw na kata na ako si mga sige ito saan na rawi ukanak din lunga ito saan yung maang na rawi. Wih sama isi mangit ya melayak dilonga ukau dekat tanau semua yang mak wih tahu malah wih suruh ayam me wih tahu yang laku itu kan nak tanau semua yang me okai mana me okok tu wih tahu wih cak tahu aku belum yuk tiada awal yang kat tanau semua manga angin kat ujar sungai lauk asonga hai mana ini dia me dia awal yang kat tanau manga tikiu. Angin di dalam semangat tu, asyik lagi seru kajang me. Ucap tahu mana kama, ui tahu mana kama elak. Ata tega ukau di dalam semangat. Ata tega satu hati me yang mana nama ikhaya tu me ya kau kat dalam semangat mana ui neng ui tahu mana mut. Ata tega ukau di gakku. Ata tega ku semua lang ma. Ukau di si Jepang luar luar. Ui tahu ucap tahu mana tu me seru kajang me. Lagi jalan lagi nak semua jaga kan suruh aja mengira uita uita kau uita kau mana kau mahu suruh aja menguita kau mahu makung anak terlalu semang mengerti kau akan lagi jamil absen dengan kau kau tidak mahu terima uini kau mana kau mahu ada kau kau tidak semua jaga uita kau mana kau nak semua kena menguita kau mahu bilang mengata terima suruh aja menilai lagi macam Mae nasi, makut kami isi mata kagatan lap si mana konga. Sikit kami isi mata lap si maya kau ini pandai nerak tinduk. Itai mana kau? Untuk tu nak tinduk, kalau kata ia kau yang nalaru lap si maya, kalau kata ia kau waktu. Ida untuk tu nak tinduk, amak orang nak tinduk, ukan langmat. Kau yang setiap melap si maya. Ama ko ba nak tukan lang ang lakso ni iglob din ni tayo man na ito lang ito tagaga ama ko siya kaya tinlogo pang nagtinlogo lo ko ba na lang ula ito kasi yan nila kao tinlogo kao to yung nagtinlogo ko ba nang itango nila ito undo nga na kao iglob tatamani ilan ay mga tinlogo li uba nga undo sa ako ili masyok palya na kalwaso nga kano ili lang ito nga sila lakso ni lo ako ba taan na lo uko ako Kalang manulia nga, tay ko nga uwang nilulang manay mga kaya may akin logo. Kiyo diyang matusalaw ako, ubla ko rin na, ama ko siya kaya kami. Utingin masulilang yung kang mat, tay magkautigili uwa nga, ikpiko sulaw to nga walo, kasi yan kanwingin na sulaw to nga, kanwingin na sulaw to nga, ama no kawin mako, uwi mayang mat, uwi mayakaw ya yung maila. Kandung lupa loga luar tu ni, uye maja kau ya, lau jung mau tu hilangan ni. Kanu nak ligi si madua mukai, nak ligi si madua mukau jadi maja kata mana? Tak boleh. Kanu ingin nasuk rumah si mukai tak boleh papa gapti ko, uap tinang leh tau mata. Tak kuanu tarik ko leh sini lak tu ni, atau tengah tu sini lak tu ni, sini kasih lak tu ngah, terusnya tu lak tu ni lak. Isi maji aku sini ni ayok tu ngah. Isi magiyo yaka ko tagalaga. Kaya sungublong ano. Dahil man na yama. Sungin na sutiak lunga. Sinilaw pinlalarong nak lunga. Kilami gayak. Tupaw mirama ikak lunga. Tabo nga. Kawi isaw takugiyak ako. Ataw siyang mualak tubino. Kundo ako. Ataw siyang mualak nagtilugo. Kaya ko nga. Uwa ikiyan lak lugit. Kaya ko nga. Ilagiyangin no. Uwa kaya saktuan wakama. Pekatigil lauk tangan o kiyo yaw tukatiya mea luwagit kamatusahan na kakso ne. Ibu kiyo tukatiya mea luwagit mga
apere plogo nau gen nasole uta galaga lagako ego nau gen nasole tikin ito mana logo kenang nangil dake lakone hilak lolo abitya me alang mat lang mat ito kagi jau yung mangisunga kiyok tiyang nilo lao si mayong ilatoy na lao kasunga ayong nang mapirsusto alang malak tulukisunga tunga nakasuklunga unno ame tay man na ilaw lao tunga tay kunung atawan ito no tusayon uwa kutusayon tabale uwa ka nakatigiblogo iksibaw talong me iksibaw lakalo aksunga iman na alo kaya mo tikitaw ka manipikang isunga kaya kalat kaya may anak tunga nagligiyak di wari ko ila Brian kay mga mikininga ni pigap tigo tigo wari gap tigo nagligiyak ko uplo me mo suli no takta yung lakalo apo tiya nagligiyak ko tiya man na alok suli pinigang nga suwaro ak suwaro ang iyong maralong mitabang ang laksin na tikim mat kanok likiyak to ikaw tigi blunga isyong mamina kanok likiyak kanoyin ni alok punga likiyak taan na to ang ukaw tiging mat Kau di maju tu yang mablunga dan maksim mati lewo. Sila persis tu alorak di lewo. Kau di makati tu agak yang mablungi taiku api kati ilaf tengah isu malawan waktunga. Kaya mea lagama nipi kangen sunga. Iksi wau talung meyuk tu maju tu atia mea uga maila. Isu malang meyunga seoklu isu mamitu ni jau adak sunga. Saya manak tumi. Saya manak mod sangga giak tuwi niu jak tumi. Tabalo ni tuk siya kaya sa isu mangilanga. Pingigang niya luwa taam na ang mat. Isu mami, isu matiya waw yak tumik, siya yung manak tumik. Isu miktaw yu yan na slunga, kaya plunga suli. Suro ka yu sining mat. Ukaw tingin niya ako malaw ka luwa kaslogo. Dahil ko atawan ito, kaw yung makatitwa kayo malaw ka luwa kaslogo. Ano, tamak si matilugo, persokto alorak tilugo. Isu miktaw ka nagkama, suro ka yu. Tupak logo, utagalaga, ang ikangin ni nga ni ilaminot. Kusakit tayo kakawa ko. Tasi mo nga isa mahalak ka mak. Ikakaya na ako na ako nga kakayak din nun. Ikatabo nga nun ni kakayak po kanit tukuro nga nga maiglok nga ni ataw siyong may nagtataw ka iglok din. Titingis so nga maiman na loo matim ni ilirasong nang may. Ikpigo siwa na siya may ang may gama. Utik so nga iksiwa o tarong mo. Utik ama ukak so nga nipim no. May. Suruh kaya uigilika kuluk tatiya mea ilika gila uksi mangitaka. Unwa manna ilika naksisa tayo nakpo. Tati minga ukaksunga. Taika ne isu magsaksi ukao ya naksunga. Kanukia piniakpo nga aksi matuin na laukan waksunga. Ha ukangit kuma ilika sungna angilak niya tiya mea duawing ma uigano. Suruh kaya umak. Tupaa mea kluwa ukao tilago. Angil kangin masuli ilagi yaminu utagalaga. Silaglok pa ng makialo na sa tiglo. Taan na, ukam no, nipim no, ukaksago, ikam no, ikakayang may gama. Ilika suwanok ka luwakso nga, ilika gigiyok sa gulo. Tupaksago, ukaw tinaktaka. Suro kayo, labutak ko, suwala ka uting. Utagalaga ko, suli, ilagi yamin no, ang ikang ito. Tayo man naligak ko. Liblingit siya ako. Unika kaya kakama. Kanwit yung mga Kapi agi gano aksogo, ilikagi giyo kako, kapi agi naksogolo, ilikagi giyo aksogolo, tayo man na inama. Apikot iyaktaw yakaning, uwa ako, unikak bigi mealak baka iman na ito ning. Sikitungin na aso nigo, aw dalaw ko. Kamutin na kimakso nigi, tayo ko nga iklok niyo ako rumo. Sunalukta na kimakso nigi. Aw lakaw yako, taman na uwa ako, kaw yaka, unikak mealak sogo, unikak ako, ukadyo milunga, tsunami. Ake o mayumi uwam nun. Isi magiyakang na yaka maunik ka kanik ko mainutulong atabo nga ikaklong ka inutulong na yaka matabon. Tay man na ito may isi malahama. Unik ka bigil rako. Tay man na ito may sikitungin na ako nigo upla aw dalaw to ito tingok til. So nakangit to kukiyo tinitay ma. Ang maguya ka to yung naksi mayok. Tamag ko unik ka taong mata. Atok tangit, kau yung masikaw tigiyak ka. Tapan ni Pakna ilaw at tigo at hatang ano Pakna at tigo ikayo law at tigo. So nakaloy na siya tangit, kau yung magakit. Takwa ang mata, tayo kwa ikalaw kakak. Ikalaw kakak. Kasi po alo, si kito nga taking uning ano ililaw kakak no tangob luti. Ilo pa ako talagtok luti. O kalakakurong ni ama ikiyang ako siya. Ako nangit ka na tumi. O kukto gaya sa luti. Sana daw akit.
Aulangnaeraqtillugu sikkituuking unianu ilinaaruakkik taikku airpakautigi jaakkerpuanu aggaa jalaruni tangtaima attigiarsaqaluarni torsimasikautigi blunga tia aisi mammaarlunga suluqaajarmu unikkaaruyarlunga tamatumiga qanuittuugluni aullarmaqa uqallagbigianikkakku taavunga qariarmu ikaalaortunga iksivautaalermungaullunga taikani iksivautaalermuilerlunga isimaksarsiulilaortunga taima maanna silainnarmiittu pequtini qimangmagit maanna silainnarmiittu pirsianuqlunilu silattaungialulerluni amma takpangnanajuq taapirsertualu tusaqqaarlugu taanna isimagililaortaqa taima utagalaaga silainnarmiittu aannersimavaluuvva kiar amaqqeribluni uvvaluuvva aannersimangikkaluarneruni sikkituungijarsimava uvvaluuvva ingiqqajameerpanamumia taakkua pingasunakuvaarsimalilaortak taakkuangulaortillugit qiaqaannakpaqlunga taimannaittuulauqama qavipippittailiblungalu ilakkani tappani iglu iluani siningmata suuqaima ukuarpullu tupaarniakulurnagu pingigakluni pingigaqunginnakku uvangalim unnuangungma qavijima jutuuqaallangniaqama qavijijausinnarniarmalli tamakkua isumakka amisualui pilerilermata qiaqaallalauriblunga uvamni uqautililaarmayunga waakallanga latuinnarlunga waakallanga ajuqturuluujunga sunnaungittunga uvamni uqautiqqaarlunga taimannailigama uvamni uqautigama tuksiaruma sikaallakkama tuksiaalerlunga utagaga tunijjutigikautigiblugu taimakautigi taiksimani unnuarmi tunijjutigiakku kammaginerle ajulianikkivaqanaluliqama kammaginer ajulianikkivaqa ikkualu iliqasunniartut qiqatigijangit isumagisiallarlugi nagligilialuqlugi taikkua taavani qatigijangit nagligilialuqlugi taina nagligijarsuaqaaluga maniqqamiittuq isumaginnginnersaulerlugu taikkua nagligilerlugit qiqatigijangit tuksialerlunga tunerrutigimiarlugu pilangngilianikkama qulalianikkama kulale tavvali ajulianikkivunga tamakkua qinujjutigibluki tuksiaqutigilerlugit taikkualu piqatigijangi nagligigapkit saimanermi tunijausimaqubluki tuksiaqutigibluki suvaunniaqsuornartukkuortualugaluartillugit taan tamanna qinuaqilialarlugu tuksiaalerlunga uvamniglu tuniblunga piyunnarneqanginniqa tamanna sunaunginnama mikijugajaangugama taannanngukkautigibluni taimannaittuulunga sunaavva tappa ippigikattaagniaranniqama tamma pingijijaaluviqsugu qiangataqqaarlunga qiangataaluqqaarlunga nipiqanngillunga ilakka tupaaqumanginnak unnuangani taikani tunerrutigiblugu tuksiaqutigiblugu amma tukisiajuujalerlugu imanna ilungirtuttiarluni uvamnu tamatumingga uppernermi tuksiarnermik tatiqaqattartillugu ikajortigirgivarsimablugu quksasungiillunilu uqaqutigisimalertilluni utamanna uppirne tuksiarmigni atausi taakkunani tuksiarmigni aggigingittuni ituksiarmittaqarma uvanisitamani taakkununga unnerseuraaniksimalertillugu tainna qujalijjutigikattaaneriwaqa unnerseernariqattartaa aa inna meanerijauniarto taanna angijualuulerluni uvangali kamannilungillanga isumanilungillangaluni ungasiktaaluguiakku ajuqama pijunnanginnama mikijugajaangugama sunaunginnama suuqlunniikkia anaanauvunga tamakkua nguluquluujalerlutik tuksiartilluga tavva tuksiaqaujarlunga taikkua qujalijjutigiliqapkit tusaaqattalaortakka nivliajjutigijangi tungavigiqattalaortangit saimmarpunga saimmartualuvunga unnua ilangani tamaaniqai pingasunun qaangiliqaluartillugu uvlaaksaluktaataanna siningitainalilaaruakku qinuujamiartu iuglunga tianna isumaksarsiuqaujamiattuarlunga tuksiaqaujamiarlerpaklunga ilangani nipimni nipliamiarlerpaklunga ua saimanermik tunerrusiakattaangmigama taanna suli unnuaq atuqlugu imanna uummatiga aanniarunnerluni ippigijaqarunnerlunga qannukkia taakkua isumanasuqattaqaluarlunga uuttagaga taima tammarsimajuq taima
silain na meto. Tay man na isiman na sugi akalwa ka nga ma. Naungila ayok to nga. Tam na ma. Asiwila kao tindago. Kao yiyaw lukin ma. Naalaw takto ko tao lukin lakto nilo. Inukain na lakto talo lang ma. Nagligo sukro tiki. Sukai sa'yo mayunang.